ayunka. Siminggi na ta azu sunde nakulungu chichacho jargan dhtawi datang sugawara zungitgi na yang pani ngichin tona zihta ayunka. Vzhengi na ta azi jindashe kunugu mamangu na nga pagchizga incimzga zhig datang to chandi itang sugawara zung na yang suga nasikin danjog jo pana zihta ayunka. Ta ngawa mungi na azi ta chankar ke yag na nga chaka ke chitamba tawi datang chitgi. Tani chankar ta chandi itang ka na nga zungtgi na yang suga nasikin da ta azu 제총 활동 도와주시고 그

어, 딱 괜찮잖아. 안 가면 그 오마카 끄다.

0: 릴릴 람뚱 샤무 람니 체라 카슈고 돈칸
1: 릴릴 람뚱 조무 쳔니 체라 산드브 쉔칸
0: 릴릴 람뚱 냔무 응아기 체라 샘큼 쟈리칸

0: 最明显的。
1: 시어

0: 시전 드럽실랑미 람카르 나티 람튼 우치 참친 치람바
1: 시전 드럽실랑미 람카르 나티 냠무 흐탐친 도르 우치 람실 드럽실 람튼

Rinyam kuna baad naa warli nidhi ranga ndabzi lamptun ga le tsinda ga tsamba ni pa lamga ni tsika tsanchong di naa si ju lamga ni tsika la kani nji naa taasik ni ju ranga chika wana nganda ranga chika naa warkim di talong kuru chong tiga raga onshik wudin tang taa wudin ga maan chika raga nda la taar daa nga waga tsik chik ni wali daa nga waga tsir nga ga taar gomu di sub chik ni warta taa ichu nirlam ga chata saa tsik soso ni raman ngang kyo naa chok nuga sa chinda rangi sa lakhtri yo ka тахчигдэ нигилакани жалымтыкагы пиендосалынгы варкы ламдым сосо денжигдэ жалымтыкагы салан тангата нектонкур ригму варкы капшымда наян ламлегосна да сигцой куса жоңцум йок тана намзаган деп кызна нектон еттикер дап чигнигы сезимчи сочир коман деп кы жалымтыкагы ригмура чапчаниг варкы ламдым сосо денжигдэ жалымтыкагы конхотын чичин самка цакаг варкы ламдым сосо денжигдэ жалымтыкагы цака тангна корму варкы ламдым сосо ян денжигдэ Jalam Tigris Chik, Slantan Tatanga work alam dum so so dangerly. Jalam Tigris Chik, Tayatan Wantrang work alam dum so so young, dangerly. Jalam Tigris Chik, a Mayango work alam dum so so young, dangerly. Jalam Tigris Chik, Adi Tantani, or Jang Pianga work alam dum so so dangerly. Jalam Tigris Chik, Yakatan Turinga work alam dum tang, Serlung work alam dum so so young, dangerly. Jalam Tigris Chiniga. Sojabotan topag warg lamdanayang lamligo sanara tamug nangzil chongtsum yog namzagan jabkizna ardar nga waga tsib jere la danyamazgav din martug mek. Jalim tiktik chigni ga namtso tang tongkurg warg lamdum sosur jindindri. Jalam tang tiktik chigni ga tsaka tang telinka ga warg lamdum sosu denjigri jalam tiktik chigni ga tsandam tang telinka ga warg lamdum sosu yung denjigri jalam tiktik chigni ga mangay warg lamdum sosu yung denjigri jalam tiktik chigsum ga salang tang lejang ga warg nyatrim zong tang deda ten kong khotong yushu warg kaafshuk danayang da solong wakung ga chakr zong ga nganglaar wo tang tani yuchang roo nyaga la suqa tang tiyanchik khukhaar wo phulum la suqa tani yu na yang saim chong tamu yu lakbrata karsang ki yingara kamara tawab no khirchinga ganga yang lam tani yu na saim chong yu gosa tamu yu ka gajayang rjalam tigitig khichigir nga ga delin ka tang panchini khangde gwaar ka lam dum so so denjigri rjalam tigitig khichigir nga ga panchini khangde tang zorgin rawar ka lam so so yung denjigri rjalam tigitig khichigir nga ga zorgin

야 저거 청청서 제치 담근 너무 쓰고 용즈 어르르 어르그는 거를 첸부 어르그는 거를 질부 뜨모이나 영 어르뜨그 코바 세르그 강요 뜻 옛날에라 띠면서 그 잠초 따위 뜨모 첸부 잠초 첸부이나 영 뜨그 코나 가열 아름부 치 망아즈기요가 때땅 접신도 아초 머즈나 머 야르즈기나 머 뜨그 코바 체스그 강요제리 Re, me yarv, me ergazgi na, teg kopa yöntin ja, zingi gengyo jire la. Ya, shtamkui gniwa nji na, chikti ki la yingshi mi, shtukti si la zingi mil. Ya zhubo chung chung tsu che tsu che nyong. Yang na che tsi shtukum ge zhuwa de che mo zge nina nyong nyong. Re, dabarin jina da zhubo chung chung munga tsu nyong jina pama ge ya tu ge mu ra ya ku ge nyong shtawa ge zhubo chung chung tuk tuk re la. De na zhubo chung chung tsi che ri ra shtukti ge zhuwa de nyong me na ra chik chik yo jima re. Ritara nga tsu nye sain nara yung rangni la gungnu ge jenur longchul yung na rangni la gungnu ge shkewa zungun dhigin nangge chashchin terga tsungma yung zanmita wugmir la goshwe na mandika tishin ge namjin de da rangni ji chikhtuk ge zhuwa nyang manyung nara yung mo vzhenji vdedik dara hijoda hajang ge kalchega tishin ge namjin ge soyu choni nga tsi siki gangi nara chunchung ye jo cholga mashtung jo dada hajang ge kalchega ya shtanghui simba mu zhuo jia yu rong mengjie mil zha shi yu rong nyongjie mil tasin rila Re, shtamkun dhaga tsangyag nangdun aajig maafshin nara zhubo chungchung tsangmaag khisil nangshin re. Denata namjin dha shtamkun dha simnin bur manyan jo yangna matang mag janji ra. Matang mag yang... Matang mag waran jawa yedi tazo ta namjin dha zhubo chungchung tsi shtamkun dha dhaga yilan zinjo da hajang galchiga. Ya zhubo chung chung tsu derang aji ge chue tsuru nyam chue ge tsulta lhubzhung anu ge shtamkuin da samko zhubo chung chung tsangma ge yila sawo yirin zin atav ta. Ya shtamkui tungo mo inji na rarvu kupa xir chi keng ar jamsu kupa gaya ge keng. Shtamkui ganiwa mo chikti ki la yingshi me, shtukti si la zangin me. Shtamkui simba mo zhugo jia yu rung mengje me, zha chik yu rung nyongje me. Ya, ndashtabi shtamkui sima lhubzhung anu ge chun.

0: ལེགས ཁེད ཁེད
1: ཁེད

Yana chung chubo so dina darta yung cho dirung na chung sibir ga chul tahtung lin chun dag chamba khsamba rgbi karkung ga chambar sik jo yel ya dina dirung rgbi karkung ga chamba chung dag nga thomar dirung nim hun da sti nga chi ja chi nga chum le di ching ga nim hun da tang jali da tang dag shung nang zgan dor di zga chi nyam gi jilun zge jo yel Jachi ngarsul tichin la, ngachi jachi ngarsul tichin tang, jachi ngamtun chomkur nimo yang zirga. Tena zamn ga jakwa jachi lhzamche, jayong rangjin ga tichin shigin la, lori ga dawa ngabi tsi, shtiginin shtankil shiyo patang. Zamn yungche ngarsul mamang tamang lagangwi tichin shigin baril. Chalo, shigija jachi jarga li dawa dhanbar, anka sigin gochan nangwi, jachi Ani bi, parle zhe timo cuqin cuqin, zhi cuqa tu, zhi chula, zhi chim xiong di, shilu, shigje gati li dao nga wi ci, shig nin, zhi xin nga sul bi, chomkur shepir, shtankil shi pa ma sul. Da nga wi ci, shig nin di, zhi xin nga su di chin la shtankil shi. Zhong yung mamang si xiong ge, si tun shichib kong ki, shilu, shigge zhib zhi shir ge li, da jini bir, Ada ngawi chi shinin ngarsu tichin de stankleshi. Shilu shiga jachi jargali jisi. Jesi chichib kungi. Jersi to lu ngajir jiongche ngarsu la huizang tang. Huntun lijibir zangtul tangri shepa tang. Tangjir me samtung imla zangtun shechin yul. Ya, dina, shunni nga chi nga chi ga jashchi nga chul di chin dag lor chi ga parim la shirm khipang na. Dirib chirga war ar dang yorub su jak mangpo shi ga ramshin marcha ranglik ni zanji ranglik je dirim da peji shunga dang. Huanjur njognir pejin rovar shkanda dang ida dang. Rintang lhama hali munga lambi che dang nirtsin jokbi korshu shepi marsha rungli je chengkun da songchub shechi le marsha jen je jinchin mebar ngarsu je dicul dang ngarsu je shkatsil jetur dongwi shetub che de zovra dixib chenbi shechukshi. Shilu shigje chigje rechig lor jeshi tangpu ge rinni huwa ge jichukku thuli li yin Chetsu la jie jie lamdik shi bimbo la. Shilu shig jie dung jie dung dung lor. Ari lor ji tu. Tu tungpur jayung jie li cim shig pa tang. Zwa jarim ji sang lam ta song ni ngam tun chom kur shi de. Sishung la ngar sul tang cowi chashin lag ji tang. Li yin jie tong tash tong a tang. Li yin chetsu la jie jie lamdik lag tir shepa ji jie riwa tun.

Ali zaidin ge sanggalan je terang gelin cendi nang agi cie dan ngaji konsen ge kap tuhun deh jik tuh nang agi sa kandari yoni nanda zungi tandani masuk org nang cung kelas teh ko zong mehi cung dal jar dal jinjang cha cung sop cung ge kencu kang ge curen ge gian lembam cenang da dan si kenyu dali ningi tandani kap das gamang puri nang song. Tuh kona ge gian kap dai kona tebjin teh cu ngaji ge konsen deh nanda yang nang ayar nang genang nanda keng nanda kerge arang ge da sya indi zik zik tuh temi kuari cu tian cini. Shahir kanson jina sop chagin nang naiwa nunga kaab tuhundi, da shi orzii gak korayin nanja, yang na kaab pachan di korayin nanja, da sosu ngay tana zi gizhi jiglam yo pa, yang na di koob jigz ga yu kwaari yu nar. Di jang gak chu, nanga gak kaab tuhundar ndi, shiara rang rang gu chama song, pa ma randa gak gama song da mo yin yu na, dan di ngay tana yang jigito nanga yi gwa sa mangpuri yu nunga gergin kuna kaab da mangpuri yag yu. Tapi tu kecuh syarikat tu syarikat tu orang agak kapten di syarikat cuman jodoh jodoh mungkin na, tapi dengar kengi tena, jadi jemput dengar kengi tena, tiangchen ni tarjia ke dengar kengi nanda, tiangchen ni tak cawa kengi tena, jadi alogi nanda, mie nanda, nda susu kecik dengar kekur nda zona, gergin kapten mampu ya ke, gergin kapten di sini ni datang, tapi rang ke syarikat ham tani, yang mana ni, tapi mesti kerana kerja yang tanda nda susu kengi tani tu kecik tak tamzga yokari ni, tani kerja nangan dan juga zona dasha yi tege dhenchik rande zige zige toh nang yukwari yi dali shera lopchun nang hachi yun da da chan ka kachin bori dhyan chini sha yi tege chimna yu nungu kaap tog de sha yi tege chig da lopcha ra girgin gub zhigo nungu lifshya gungi tali nanda lopchung gungi tali nanda da so su zun jina zige zige hamaranda ga rog ramda yi sha yi tege lifshya yung zhubay kuzhi lakabda zige chu sha yi tege lifshya zhigo nungi tana da di tara di zui tara zige zige sha yi tege lifshya yung zhubay kuzhi yun da chan ka kachin bori zige girgin kona kaap dai kuno de yin de ta khun ju jin de tzu ta ra se gunu ta she yi khar khran son jin na khrge nang nga shen nu gu shi nya ma ni ma chi ga jin na khrge ya yi go yi gen yi glas kwa tir glas kwa nda khrge lif shan di yong de be ku ji ta ta ni so ta tsur ko che ri ju gun dan da ta chi ngo cha ta gmen dan da mo ri yo ge tian jin ne sha yi khar khran son jin na ta nang nga shen ni li chang ta lif sha ti to nang ma yi che ri ji ge khun ju jin na nang ri so ta tsu ko chi na der gun ta lif sha ta tsak ji gin jo gun da da mo ri yo ge ti yang ta ta mel da tang sha yi de nyen jong ge ge li sha ra ho chan ding ta la zge zge ti chot na ko gi da li na so so ngi ta ni ta sha yi de zge zge lob jong ngi ta li nan ja ja jong ngi ta nan ja na so so zne zge zge ko gi ga yo qari ta ta jun de ha chang ge ga chen bo ri ti han chen ni ge ngi ta ko na ka ta ko na te jin de chu lo tan de sha ra tsu ko nu ge ka tu gun de yung chamdak lalan sonjina kirgi tatiyanang sharuud ga tsukkojina ngaru niwili chigi tatiyan joju ki chigi toandagari yo kizi shayiti yung sopcha go kazgayi ki chigon dhanja yung na kirgi chamdak chigi tiyanang nga nyamandiya chigi makum khanjayi na ta hota kirgi shayichu tsukkojdao nugu jirgdi ni shayitab kya yungun dhanja ndamu ga nang tsilza ga tsigi yo kizir guno tibzin tiyan jina ta rana chamo makam nara shayita sopcha chigo nugu kaab togtala yang tsigi zi tsu tarang gichi kubrik zi ga yukwari dali shayita ti tara sopcha ga nang ashti jo titu sopcha ga nang ashti guno kaab togti kirge shayizo injina ra songi girgin ga kalin tsigzi yi guno sopcha ga jiglam shong guno sopchong yukwa yi guno nda sosu ngi tani pama zon sonjina ra kaabda yukwa yi kala sosu yukwa yi da yi sopcha chigi junda ta achang ga gachen bori re do pa na ma din da yang ti zu geng ge dian ge lin chen de ge chan ba dong so sun ke ji xia leng ge chan ban de re xi ge chan me la xin ni ge chu lu rung dian bi nang ga ge chan ban di nang a xi ju yi

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 르지아츠는 옴사
0: 단수지 잔품을 고사
1: 흐몬든지 르지토사
0: 오로르그 담비에 담가

0: 야로보나바캅톤데응히르크
1: Nagjutian

0: ཁྱི Tani chowa tong ondi sharga ang tong ra sharga ang nyuwa nyigam sonji na ta huang yig ra ngipo ga lakchi ndayo nari. Tani lakchi to song nogu chupa naba zon sonji na ta rang sharga ta lenga namkar salang ayong nga chu zhongzhub kang nang ab sharga lenga yung guk. Ta mar to yang chi galam ni sharga ra ta to song dhan ra ta moya na chi hara sagni teh karji na dhan da moya ng tsige zi chikar kago ka ti jenga chupa naba sharga to song nogu chupa naba zo nga chu zhongzhub kang nang ab sharga lenga yung junda achang ga chen borela. Yadina gichi denang ge lensen di nang asiko nugu chupo namba ge kaparnda riri jen nili chui. Dina denang ge lensen di nang ato tongor kelim temkin ge chupo nda dhoko sarichikta chupo nda ge kargi kodgi jawa nugu chawar ngawundi chartar lan deyap kundi yak chikinyan. Ya chupo cho demo yina?
1: Demo, donzala demo.
0: Demo yin chupo denang ge lensen nang asiko dono gafsa shi chupo ge nyanga chal sera pai gansi kiin. Tani chowa tongo mo toko khetsin rachi sao shen yungo?
1: Ya.
0: Saar ngardang shig mo hirkerlam na, na kormo yag taikhi na, argun na gjamo mawa pensam yu, ma semchin yigi telapdi chakal. Kaab tsig zgri sao zga kota?
1: Kota, kojo kota, tarong shig shota.
0: Saar ngardang shig mo hirkerlam na, na kormo yag taikhi na, argun na gjamo mawa pensam yu, ma semchin yigi telapdi tri nam na gama ya tri sala di chuzo ta ti jingen chwa ge choni met ta marong wa ta mo zri
1: ya ta za de jok
0: ya ta jiga chikir go ya ta ni chu fail xesta gre la si
1: Zee.
0: Ya, ni cho galang zhong ko ko ni chwa zhengde go.
1: Ya.
0: Zamlang kesar yao chi ki ga chi?
1: Chi go.
0: Di. Zamlang kesar yao te karge pen tayok, karge pen tawa moosh.
1: Zamlang kesar yao pen niyok ba.
0: Kong ni ga re?
1: Po jia cha.
0: Po jia cha.
1: Novo rong cha.
0: Novo rong cha. Po yatsa shak ge zha rong, no rong chak mar lom ni gare la?
1: Zhe.
0: Nari? Ya zhwa di lan tam no hachang zhiga ya zhwa xinba mo nyung go?
1: Ya.
0: Zhwa xinba mo jinji ge shtaka ge yuwa tayo ka gangang re?
1: Jinji ge shtaka yuwa xin.
0: Kang san bo re ya?
1: Gata wa sab zhir nam po.
0: Gata wa sab zhir po.
1: Ngama ak san mo.
0: Ngama ak san mo.
1: Narala
0: xin ma nang. Ari, lantam no hachang zhiga jinji ge shtaka yuwa yina, gata wa sab zhir po ngama ak san mo, narala ak san ma nang, tari la? Ya tani chowa vzhowa mo nyunggo?
1: Ya.
0: Chowa vzhowa mo dhukku nyug ca chang jindan yin na du tar. Tati jen tiga zo chiga chamba xiong tang dhan dha chiga namo yam han kanga song na ca chang ashtag ri.
1: Re.
0: Dina da kiki ca chang ta du tar yin na ta jindan ch.
1: Sobdan.
0: Sobdan.
1: Ha.
0: Re. Sobdan. So chiga sobdan ga war ta yin na ta ca chang jindan ri la. Ari, ya chowa vzhowa mo lan tam no hachang zhiga, ya chowa ngawa mo nyunggo?
1: Ya.
0: Ni chow chang zhiga ko ni chowa zhiga go?
1: Ya.
0: Nyang ngak shchun chow gang gang ra? Nyang ngak shchun chow gang gang ra?
1: Dun nyang ba.
0: Dun nyang ba.
1: Tun gawa.
0: Tun gawa. Tani?
1: Tun xikba.
0: Tun xikba.
1: Tetsumchen.
0: Tetsumchen. Tani?
1: Gorm nyamba.
0: Gorm nyamba.
1: Gda nyamba.
0: Gda nyamba.
1: kichun tsum nyamba.
0: Kichun tsum nyamba.
1: Deb jur nyamba.
0: Deb jur nyamba.
1: Cham jur nyamba.
0: Cham jur nyamba.
1: Yerti ngarwa.
0: Yerti ngarwa. Yerti longrik tang gawa re la.
1: Otari.
0: Tachi kona shakunu nang chik korum tsige chik tarada korum nyamba se kunu ka rikpa nyamba rigo. Rikpa nyamba re la. Re. Nyang kichun chewe nara chita kona. Shakunu tatar tari hachang dhik chwa ngao moyang lan tamno hachang dhik ya ta chiga chwa tong mo to shiri zhugla chwa tong mo lan top songna shiarga ang tong urgo
1: chwa tong mo lan mishiro
0: ket tari ya sar ngardim shigmo shkirlam na na kormo yek tak nar gunag jamo ma wa pensam yu ma semchi nigi telapti kong rizhi
1: titsu ari lakti
0: ari
1: re
0: tankile jina
1: yen
0: Чи сонна чон жоба мэрчи?
1: Мэрчи.
0: Ари, ти цэчэго, ти цэ корлори. Ари, лантам но хачан дэ чопо ин чогэн эна нянга.
1: Чогэн чанэро чоса чу дава.
0: Он чогэн. Ари, ри, ри, ри. Чопо ин чогэн. Ари, чопо чогэн шэрга ан тонго топта. Джима комба ё чигдэ ан чу жонжуб кэнэ шэрга лэн гэна чхаго.
1: Я.
0: Я, нэкэ демо.
1: Демо.
0: Я демо. Ya topo cho demo ina?
1: Demo, topo demo.
0: Demo yin, topo sacha kanzi ki nyanga chas sara rani ngoftun do dizgi na?
1: Nga sacha nga waga yin, nyanga tashi tondrub dira.
0: Tashi tondrub? Re, topo tashi tondrub tena gilin cindi na shik tano gasa sha. Ya topo, chawazga arnga kovdgi jayo, che rejinyo.

0: Tormin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyaku namba che chub de muina. Derang nab jirzi je dar ngawi chi qsim dang, rjarzi je dag sambi chi jibdin, warzi je dag sambi chi jibdin yin la qza nima yin. Shuni tang di tog sarngir lencin la nyan bir gabsi shi. Ngarzu ji de chibchen ba dang, Rngiq jib jib shabzhig wlaab chin jib. Jajib ruji Xi Jinping jib dan dun. Deribuq sarwa dang tawlong sarwi dang. Ngibir da rangarjil ji zuwi jarim dang. Rja chewi ngarzul mangzuk la zhongkil gji dangrib jan ji chunyong ni rjakib dobdin zib chin dang. Marib jardar ji wlaab chim shabzhig la rkandil tong war. Ngarli Xi Jinping sarwaan jugu bar ngarli lg bigo ni rkalong shegi. Jajib ruji nechil ogu. ngarzul ba mang bi dan dan dig dig dang ban bong yar zun ba bi xi jin chu ba ji xi de gang ji re re yi zhong huan me ge la qin jia de ji la qie bi qia ji dong yi se ji jin yu le jie chu ru ji xi jin ping ji zhong huan me ge na li la zong ba dang xi sar tu lan kui bi me ri hi yin la ngarzul xi sar chun xi bi jin ji nga ci lor ji ji or tong ba bi zhen ji bi lang la ngarzul xi sar chun xi bi jin ji Tārti gāyir tāsāwī jamjīn dā ulaṅwā yīn shīb tāna. Kōngi ngārcūn nā udērchil yōcil jīm jōngkōng yīn bādāng, ngārcūn lām chōmīn jī gāyawā mēnā līrīg kāngshīg yīn rōng gāzab jīla tāna. Ngārcūn lūkhuilg jān jī nyārtub tāng, ngārcūn jī nyārtub, lāghībī nyārtub jī nīhī chēn bī tārpilag tōngi. Ngārcūn nā chī gāzab jīl tān bādāng, ngārcūn nā chī ulaṅ nā mē bā, ngarzun chi ulab chewa, ngarzun chi mzirdig danbab ji ji pchacuk ji darzul xe chenbi darpilag tong wadang. Ngarzun lar zanjug dang, xebshir zanjug, njomir zanjug, xsabchun lar zanjug jibshe bi korig lagbub chandi. Magmang yon jirgabchil ngarzul dang, ngarzun lar tong wad, xsartul ramzin danbi ngarzul jilab dini, mzirdig danbi chowur yehmun xe bar galhum shegi shibdan. Jachib ruji Xi Jinping ji rmangzi shimjig la xe nonji gor ji vzhigmil chondi toa nangvi xonshil gachin dar. Chansi lirga dang lhobsi lirga, tonli lirga bji ji dornang chenpo shi. Changmiv Jachib ruji ngogjul ulo la ftambur ngini mbabi rjin chong wadang. Chansi lhtobdin Jakob chan jil mamtad mbantab shegi babdan. Jachib ruji Xi Jinping ji rmangzi shimjig la xe nonji ta la vlamshaq sawu dondi. Rjakab jie chanrik shimjig likung dang, chetsim tovi shimjig jan jie lhobchin tsuk jie nechilip shi nim torak dong wadang. Shimjig xarpil likung qsajin pejig dong war ngakgil dang cadin dag dong gi. Kelijig zotib shi bi tuanlub shibchul nyam rik dangsib yong war gandalag dong wadang. Nyerchul rigcin dang, rmangzi rigcin tanjurum pejig yong war gandalag dong gi shi nanjib dang. Jachib ruji xonshil gachin ji changmir lingin gachin yin badang, kacha argiqtig dal huyo ba xizib jigni, chanrig shimjig shwe babjil, rjakib la zhenlin jiawi semkhi ngardi qenbu mpeyru shi. Zhonggu chanrig lang rngikang shimjig soya sochang, zhonggu chanrig lang ge yuanshi fangzhong gubshajir. Jachib ruji xonshin na fjanjia yangkhang rgongpa sabla, Армажи шимжиг дээр жакаб жин тавчи хүчээ юун жин тоц төвжиг бэр маасэл. Нарди гажав хүч чавадан нарди тоньж шэ би шэ тэвлав дэни армажи шимжиг ла хэрнүн ги би улам шав дона. Ргонпа гачин дэ лингалар гачиг чэмпу тэвшүн. Хүчэчив шүй жиг сонхшил гнан кэб. Бапар жин чун дан ржавчур тэмпу шэ ги чи гамгс гвар ни хсон ёдэ. Нипсам на ди армажи шимжиг гачи рамжин дан Ti cha ji ha jang kak sawruk song yo ba dang. Rmangzi shimjig shawwi maung win pe ji lak shabjulak sawwishig ri. Zhongki rmangzi shimjig tartan zamlang ge mdantrita libyo le. Gani cin dandri ogo da. Nga ci maung wi qsartu la qtanghi ngar li lagba shig yonggin do na. Nipar da rmangzi shimjig pshi khu cherag tonggi sar. 바답접이 치섬진이네 소름상진지 리식사르비 초브르 샴드그셔비 조클응거줄 크급된 빌레 바답접이 치니에트그니네 중국 중앙의 거정집 팀당아 여자스르 치집근의 거정집 팀지 리식사르비 초급이 샵셔도듬라 흐놈비 고르지 삼치르 용적은 젠플시디 리식사르비 초급이 삼도 잡스샤르 흐놈바당아 리식 서비스 초비 당직 샤비 판니 토르드 동와 조국 사우르도네 삼치르제 울랑샤 르그트르 돈줄럭 당습 샤치레 리식 서비스 초비 삼리 쳇튼 당에 케근 간송에 샤브신 돈줄레 리릭 페이지 저쪽 킬림지제 울랑샤 첸부 어랑알아그므데 니흐요 기브제카 테그가 가나툰 터줄시 바당에 콘르뚜그닌 즈니 제스부터 당샹에 냠식 냠지 라르컨들부 당니 Tsormun chib samlu chapsil chetun danga. Chamtun kegan la songchunga. Ganakilib shamsi shabse. Pchetsuk nyamdi yarkilib ji nantung zorushi vi lishik sarvi tsopi shabsi dotak malam chagbar maasir. Chokulib jimbi ngarchul kag avdan pili. Jilun shungatar nar ngignir shetib kag avdan pi chodda. Lhamnim torndag danga. Zanni xovjung sugu shigu mangpondi yole. Chokul dawiin korchul chile, salang zhongjir ji shtagwa nyamgil ji shtesim satsig danga, shtewi nyamdil chongkang lao dini, ngaksu danga, oluk sugba, nyanki mangim sugur tabdi shabshin donchul shi. Chokul zhongjir ji lishig sarwi chubi uwa wamar chachul vzhe danga, shiki lop

0: rikka nambazir mu, nga chi sani mangzukwa, dita juu suyta chikidawak. Da nga chi chimu taitung kuzna, nga chi dax chirga gyachaga gipchi gubji taitunga kuchir. Da gyachaga nita taitung, minyanirka taitunga ikunma. Gyachaga gipchi gubji sam taitunga kuchir. Da dax chingi shenu, da chi gyutun ribtangzuka loo nga rin, gyutun tazra, tungza chig. Gyutan chandar. Da tina nga kaya damdikta nga kaya nandri dihanchi ka kaya yang diyas gyutan shalangda kaya nandri dhamu. Dihanchi ka chamras khundu nangita da yasha gach goji nga zi taitunga kwa.
1: Ari.
2: Da hunsha dhavu tsunji na jiga taitunga dhavu nunda mangchiwa jiga chamrata tsukhu nugu gyutan da tak chukhu nugu te da dodaga na chukhu panchana niga ryo yonu niga jiga daga mu.
0: Ari.
2: Ryo menu nirka ga hunga maa matano di mori. Da chi da kuna xe kuna nambanda tawe nina karchang dera nina sa niga maa maa tsukhu chuni ra ande do kari nugu niji maa njugu yuk sirka. Dena da maa wapa chimchil jenu ga gorim te di suna da shawa kantang kanzi li da nginda muzga li nyanji maare ka muzga li nyanji maare niki li na nilam na taitung ati notari damo ga ina nopa taita damo ga ina chimchil pukta lun damo zga ina zonkang nani ndi gotang taas gu nuga chama nji na la te jiga jini nji na jiga chimlik hin yu ga jindan ga chua chuni nina chimga kishawa mali ga anyi ni rangirangi rezga zga shimjukwa mu chagdangza rezga zga yuka mori la
0: zi
2: ta namo namba khanyi ajili da tangi chimga kishawa mali ju ta kancho suhuri chaya chimga lopchonda yi suna ta chagdangdan lhante nina sojinga jiga chopa tsangma ga lam nina chim sonju ga lam khande shikjukwa mu dina chechika nina ta mama chimga ngetani gisamba ga lorda chuni ta konga lipshipa gamba ni ta najun viwarta shawa nita tamche landa tari na khiri jambe payi shawa yikpo linu nindani tarta lin sandala nyengu nu jachi nyengka namba ki tsapshidi chachakla kwa jinchi shini che rangila chungi na likun dina yung shawa li lu chumuzi gorsuwa
0: tanga yung lu g lu gengursunza
2: lu gengursunza cho rangi chungi na ta chiga lu chika na chiga jodun chumuzi tachwe yiku
0: ari nga ta rangi na lakhtar kanga na shali gomu ta nitun nikhsa nga lu nye lakhtar kyuza azbya chikchi zamliza azbya chikchi zamda chanyun ta nyinsiga lika ligu nugu tisundina chanyu ngin saka nirinye ligu. Ta ligu nudari yang sangma ngi kailigu nun maya nga cho njina chonkhon liruqa wunar, dianjio ka sanjipa wunar, dargu nga cho nyam gita, cho nyingu za zhi wunar, nyingu zhi wuda nana zibjara chikchiz riz.
2: Ari. Koni xe kunu chonkhon njina pachir jobje wudasar. Chonkhon jobje bu marigi na pachir ina chanyu mga lochik nga da gyozi tak gyozi la kani.
0: Ta chirga nga cho gyozinda gyozi kawa, lawa. Алхтыр гүзэт кэ гэж өгнөмө. Яг гүзэ хамуулинэр кэ янза гүзэ дикаат маал юунэр. Яг гүзэ да кичи чачэнгина юкпа. Да кичи тисүк гүзэ сэчү тисүз а тоныш. Да яг гүзэ хамуул дино дэк хызын. Тэнгина яг гүзэ за хамуулка яг кысы сэптэлэнгэ. Яг тиорг чэрмэк ндиаратэр кэ сауэ дэт. Яг янтэр кэ яг гүзэ дикэнэ чанканымын юунэ чавэнгэ. Gyozhiga kanyimu kazi, kichay kamuli yung di chunga ta.
2: Gyozhiga kamu kakri jina, a dawa shikri nyeri, a dawa samri jiri na gyozhiga chiga tka choma tunu, tamo gani tsara yuji rumu.
0: O, tamo rungu na gyozhiga kamu nya hui zangna, zikchanga gyozhiga jina, gurmu hasa petan karna tiyanja kanyja tamangda na, tishin sa kakakho na, dawa samri yizhi, tana da ngani chik tiyanja la, dani chukchang goi da tanga, tiyanja kri wunu tisu kuku na mangdash, ta tarka suwa nga chi gyozhiga sriptal nga ta, tina norjika ta misung yu chala ta, tamo sriptali wunu tamo namba zikta.
2: Tena, tatera nga nyi kapta gorm tuni gina jachi nyan kenamla che taran tronchir mamu chamkanga shawa chiki ligi oni nina mari tanda laka chiki khunungi oni nina dala sukpi nga tani nina kata yakpo shikinong tamu tena, njigantar tatera nga lintzende chidunga tzita zina chukwa chidunga tzita zina chukwa kapta zga tonga zi yinu jini tsamsikna
0: Ya, kunga nina tonga mamu chamkanga da nga chi li kaga kechi wapa Tirgaan uchudan durdi zilang, da tani chalaga suyongtang nu, thoran mwaan chamkanga, ma mwaan zhruqwa nyik chachigun nish. Mwaan zhruqwa nyik chachigun nga da, marig namang dini, dihanchika lika namang li uni. Tirgaa vida zilang da, nga chi chumsaata sukun na chukun, damrikin nga da, kichun bwekun nish. Da chirga lika kamaay da, gigi na chukun, mamba na chukun, da diwa nga sangwa na chukun, zhruqwa na chukun, lika namang ni sukulin da rugu nga da. Tirgaa nga chuk chumsaata sukun na chumsaata nga shikin nish, damrik uja shikin nish. Shikin jiyo mwee chazna. Nga chi chumkhanga nina da jaa chumkhanga nina teka da ye denzin garjir. Mangsukha tarka naa shikdaa taa da kichi saakandiga mangsukhan dhi nanga da nda chumuzir. Samsayang saachandiga mangsukhan dhi nanga jaa chumna saasa saji mtansaad mooyogu mu. Yunga taa nga chi mangsukha samsita nga chi higunir. ngachi chachum chanchang ti de tang ta chachum de khizu khata zambak chigen da ma ja che cha tang ke tang na ta na do duk pa gyu ya na chu gyu pa na chu ani ga sam sa ani ga ta pa men ji de mo khmo chig nyak chig ge tang ne chig pam ni de mo mo ta san sama ngachi ta ge che cha chanchang ti de tang ta ko ni sak ke mo mang sam lo ta da ma ji tang na ta yen pa ni ga ta cham khang sam chi ro ni de mo sk ngi ti de mo sk chu
2: ji wo ta ka mang tun jo zu chu ka
0: ari mang tun jo zu chu ta ngachi mang sk mang suk ka sam si chi mo zu ta ka chu sa la di tachi se nungi jo mamon rukwa tirgang tamo tangka tamo zonar
2: ta malu kika lini susu ga lirkang susu la kane ukuwa
0: ari
2: chumkhaan yunga datang lika lida unu tamo yonari
0: ari ta ngachi chumkhaan yang kachi zambasar ngi tachi ngana shato mamon rukwa zi ta ngachi tada mamon damdrikwa mamon damdrikwa to mamon damdrikwa za ngachi chumkhaan a nyingu a nyiyo ta tendu zanda kanya yingyo ta deo nanga gapo nyir uncha ta ngachi chumkhaan ga kicho chumkhaan a wii datang ta kicho ngachi lishipa ga nam lika yungu kicho a nam lika to ngacho nam chuk kicho nam chuk ta kicho chumkhaan a tendu yu datang
2: mamma
0: warndam ba tendu yu datang ta ngachi nanga
2: tendu ga nyiyo nare
0: tendu ba nyiyo
2: di hanchani tendu ma yinpa di tsu na kirgi genkho na mochu tamo yu nare
0: o tamo yu nare ta tendu yu dana nira tamo ga genkho na wii na chukno tamo nyingo dachi kaji tamo zayo ta tendu ниңа кинийг та гүтэн дамжгий та кай лахбарта ди засан ор гүтэн дэ та чачам чачана шатна та засан маргын тухай тэн чигдан гават го жижиг жижиг дан гава чиг чиг сейг босуна чиг сейг соа за не па чиг мо кичи дамжгаа кичи шатна өзө шешэ тэхэ шатна анигин гава тэ жичэ мөр тон жора та кинийг аран саг та тонлын жус хуа за дамжг гүй гит тонлын жус хуни сиг хан тук соа ням ням на чхот чс хуни ням ням на чхот ням ням ча на ба на тчу та клосо тон тена кче на нан жог мо янг чи жал инер ки сан са дика чан чан ли да та за чум ги сам лун ги тх чан чан се да та та ма сук ги нян нан дук гонг мек та нян ма да на ба дем жог тэг джин джи хонг ма лх мо кё зи кай кё па тан дем ги дан да за сан ги на чхот тор на чхот та тор на да жа тор тор да сиг соа тем мен чо та янг кчин нян дон го дэр тра та ngachi mulgi tanchik lika ngi chachi yonu tumusir.
2: Achi kuni terang kabdayi kunu nambande nyani sona che temkang lekundi ga chapkun susuwa dang samujye yonu matseka sani mao manchuk agniyo ga ginkhu tak tani datang kishawa da lin yugu yuk. Korcho temrayi nari wadan dala sukpa ga ina chika angali lakpe ingi na temkang ga jodonzga yukwazi shechu ngi ngi tala niwa kama maang zindongo ga nende ni tartar lin tsandala nyanjimbi jachi nyanka nambi tsabsi di gwadan chishini.
0: Dachirga mangsukur ki jachim sungyo da tongomor. Tianjikita mrigitandriga shaganda kyunriyawin ngandriya mekhanda muda shirgan sitang sena mrigitandriga shaganda suuji da tangay mrig semjir nangzin da duksa shirgirika jibzangda jibjiya tangyuda tangyiriyawin isi kumazir isi.
2: Re taranchi linsana datar tkirta jabjuri nu yangshir gwaadin chi shi.
0: Ya, nuzanba gwaadin chi.
2: Ya, taki delak. Nzashang sivi sankalanji dina ditsu jiganga taringa linsana tongtsumdani jo. Linsana yana larji rakhi gichi namba somrig tang tongzini. Linsana yi somrig yankirwa larji rakhi tang rakhi tongrimi. Chichib takilwa ghanchak chayranda sondum rinchi yin chetsi nyambar kwa rinchi yadukuna bata demu rahi delak.
1: Tana Beijing ji disul jongha yin. Adyalishji yix sarangir.
3: Adyalishji yix sarangir.
4: Nyankanamba chetsu demu. Terang nar jirtsi ga da nga wii cii sim tang jirtsi ga da sim bii cii jibdan uurtsi ga da sim bii cii jibdan yin la zanyumari. Shunii dechi sanjir len cin la nian bar gabsi xe. Yilang faris chan tung kang ga cii ni nian rog bi ni cil htar na yilang gi yasir jia sang chan tang amig sil li jib ju mo sa tang ni xa wa jib kan jia sang nil wa ni la shuk chi jil. Rog bi ni cil htar na yilang ga cham zin ma la gan jir shib shi ba tang. Yilang ge qim tu chum keng gi shib shil chum chul shi ji Yakubu Kalim Puar deng Nasi Arbe Kher Zha De Yi Isir Si Zhong deng Demen Sang Chen Li Kong la Sang Chen Don Chul shi bi Gag Su Jie Cha Ba Jie Sir. Rok Bi Ni Si Tar Na Kalim Puar Yi Mo Sa De Deng Nyam Li Shi Di Nre Yu Sang Chen Ma Nar Yakub Jie Dien Zhig Deng Ri Vi Cor Nang Jien Bi Cha Chen Ji Chu Shi Heng. Bi Kher Zha De Yi Dien Hun Cor Nang Jien Bi Sa Kong Mong Ur Jinda Mambi Shegu Banyongwa Masil Musa Di Ngankil Ogo Sijung Deng Chi Lig Sani Marni Chachin Deng Demen Natan Tsi Sakil Tsubi Rikul Gachin Jia Nitsil Daribshi Ji Goyol. Yilang shenzhil boye ciye ni nianjio torong se chesuk nianjur de ni cilpe ni shenjir. Yilang ge shenzhil bo zheng ala gechi deng yorim nanzhi jie shenzhil deng dianzhig se ji jie torong tima kala se ni ji kabar deng ni sakhe deng yechi ni wu pe ji tal jidir shi ser. Ala gechi yi kala se la yilang gi Amerika deng isir ji yilang la zangil shi bi mag chun jig de che deng sakhe jie se de nguanjir she chil she bi lang shuk deng she tup sarwa ngotu shi. Kala sayib shajir, Yorub nanji ji sakhi jen za chakka niwa jen tabali shungwi, adien chakka tang huanjirin jingji la do kiri shajin yo ba tang. Yorub nanji ji shenjil tablam nguanjir la jafjur shite, sakhi jen yenrang shadi tang, adien chakka jen satun lang shuk la jafjur shaji nanshil shi. Kepa Jakub Jitu Shi Dias Kaniyar Ji Ciye Ni Nian Shai Jir Zanzil Khan Sishig Deng Dela Dubhu Jinja Chi Rung Kepa Jakub Ji Ngu Gir Masil Kepi Mamang Ji Jakub Jadagang Deng Gir Cig La Ta Chig De Song Chung Sha Jin Sir Dias Kaniyar Ji Jisuk Nian Jir Deng Song Yig Bai Ni Shai Jir Ari Sinzin Talang Puyi Kepi Magdun Zanzil La Mug Bi Jihki Jirin Ba Di Nian Ka Chi Shang Ngar Shung Ma Nyung Wi Cai De Torindag Deng Yo Sir Ki Shai Jir Ari Shug Jie Shi Tuvin Di Kunlin Thugundu Jie Tsukhik Chung Chung Shik Kempen Tsambar Shai Chere Sir. Nian Di Nga Hi Si, Kepi Shenzhil Bu Zheng Lo Di Li Ge Si Yi Jeng, Jie Tsuk Nian Jir Deng Song Yig Bai Ni Shai Jir. Kepi Huan Jir Gagdum Hi Chir Deng Vi Ji Si, Talang Pui Ying, Ka Sai Sheng, Tai Gir Jie Magdun Zan Zi Jie, Jikil Sarwa Shi Di, Kepir Mugbi, Guldung Rampur Shi Di, Nian Ki Chitsi Da Libir Shi Yo Jeng, Kepi Mamang La, Ngang Shik Shi Ma Si La, Nga Chik Jie Chi Nga Su Di Chi Na Kab, Zirjia Chewi Nda Tsuk Chomkur Shiba Li Saibur Ngoyo Sir. Ari Pobchang Garbi Tsiye Chig Nyan Zirjig Bani Shajir. Talang Puyi Nyan Dar Sinzin Gwa Jir Mangtag Gwoti Ari Jakub Denjig Deng Shishuk Sichi Lan Jihkil Taipar Kayaarni Kepar Gagdum Shekhi Cheri Tungari. Talang Puyi Nyan Dar Yangshirin Jihkichi Sichi Shajir. Ari Mokungi Yilanga Magdun Jig Jani Shirlogbi Gapsi Kepa Dagzong Shajin Sir. Ke Shajir. Yilang ni shirlugbi langbar da nga tsi kebar maatri chenbu shingag jen la dena paajir yabu la khan linkin htag jen ki maatri shig yin jeng sisir. Arib nyamjil sohun Jakub jia Mongol kwanjil shichubju yi tsi ni nyan chabjig shidun. Jakub di warnang sakung jia kwanjil jenden ngang korchul shiba tharsu shiyo. Nyelim lagtir shibi, nikib ngungug shetib zangma mibar ziba yinsir. Arib nyamjil sukhun jakib jie Mongol kwanjil shichib juyi saijig bai ni shajir. Jayil dekag dang tenjur shibi mangji dang korishul niv dang denjig niv tani shug yung jie shanjug shiji dazul gongsi jie tagchu day dunba yin. Saijig liin jayu dekag gi matat da yilngi shtashib cailin shawa bai ni kwanjil korishul ji qi tuwi denzhig cicil songzin xebar kagtag shajie yinxi nanshil xiyo. Ari tang yisari ni jie dani bi ci nirjil nin yilang la zirja qiwi magdun galachul baywa tang yilang gi yisari tang ari gui khir sakai jia magdun denzhi sugu magmbin la parindal tang mamil nam jie dongdag tang shang cokhi jakib lang di xijin tewyo. Galwa shungji arim nyamjil cokhun jakib ji ngungug shetub jani kwa kung kahi jie gu jabi kala kung tang jil chi kwa lim jenzhin lang Hujan temni, jalum kaki hukka tsamcha bari. Yilang sanjir nyan chung kongga ziya ni nyan ni cilpay wadar na yilang yisalan di kongga di hun zhomba ali ni ke jatay shajir. Di kongga hormu zi zonga dodim jachim hi la chukchin goji yin la. Di nang yisar jitra zang nangga ka chalim da di tante jil machukpan di yosir. Ni cili shajir. Khor muzi zonggag dodim jachim jichu da zonil jini yo jing di chu da isir jir jizang nam yung ju machukpa dang. Darinzin Jakub jir jizang yin na ngipur da magdun jinsiv jir maangil shinji da zulun ju chukpa. Jizang jambir yilang chukchin tom na da zulun ju chukpa song di yo. Ari gayu nyanchin sarnjir jawi darinzin Jakub sirwa di paichir ari yinsi ji ni cil goyul. Yilang sarnjir nyanchin kongga baiwi ni cil li khormuzi zonggag dodim jachim jia nangdun rantag goymel. Yilang mekhar chintung kongga dajbi ci nirnga

Yeah,

0: Ya, tuk demo.
1: Ah.
0: Demo.
1: Oh, demo. Gunpa demo.
0: Demo.
1: Ah, nariyaz go kara.
0: Ya, riyaz zgi.
1: Di kanse ba ko ma skebra ta ge sudginda. Allah ma ta ge tengi ge nangi ge si chong se ko no te chi ta na ma.
0: Nangwi ji chong re ta ne la sarwa zamba. Tarung sundina alam zuna maaj kota kodu

yaad kunaba tenan samdena nga chi jonki lama digi dayang galam bi phai chi zilas ku ngo ji nyamong de ti ta ta da den chi kendam nang a chu le chim da la san jin bi san kan ha di ngo ji nyamong tam ba ju yel

nga chor tin chi ba ne ta ma ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shung ji ang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gom gi la pa ma de zhen lin ji deng ji tab dan ba ne nam yang sen kum ma zhe ge ba ya ru ci tin ji wa chi chi sha ji di yin

Yaa tukunaan ba danaa, lawaar nguzin tharka larki nyamun di nyannugu jesu shungi kovdiga nugun tsamdi lakki. Kyang ngaar zindar kam ngumi lechin ngaar shinkin che tukus kariwa taata, lama kaabzin kika langwi tanlan se ne mangla ziyin. Danaa warkumdi ngaar si ilhan chikta, tanlan tukunuga larki nyamun di nyamgar o nyungzgiyal.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga lhasam ge dum ni zhan pan la song gi ba de xin zhen ge zhen dang zhou din di shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren teng gi shi bu de xia ge

0: 야트고난바테난참드니
1: 아 피테로 아치

야

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thon na rata, nga thakir ta yuwa ra maa songa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wali chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgir ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi jigir adawa na cha, nga gangu niga ra techi songa ta chikchi zgir hata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini ardikchi zgin yogo no cho maksa se ka choch.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga nga yaga chamo zgondag ta ngay hinda, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkang na chichu zi ta na ta dawar chikalo songdur ya. Aka, na menkang tini na ta nyeli menchik na chukku zi ngay kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njog wala, nga ngolo kuramu. Nga nachuk zu na chazu khwalong garaok, cholo garaok. Chansong menkang ni ta shangchin yongi nyamli manchik na chukku ya. Manjindar kajimik, nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita, arangi ta gormo shtonsgara kumar guthaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun yo na maasong konga khaparzgata tantang jina shagago. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimang nire.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi menkhanga na khaparantrasi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaarkal na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi nyongkam chig na jangsong man lam.

야식은 초리에 나고 홍라리 된 곳 야 청가 들었어.

ཨ་ཏ་ག་སོང་གཏང་གི་རོ་ཡ་ཅི་ཡམ་ཅན་ཧ་དོང་འདར་ཨ་ཏ་ག་སོང་གཏང་གི་

Я чу огня ги чизги ил ти ла ла ми ло ла зигни я.

Enjori na gurdung la Bahala mulengu nga gashtig mare Shazig yo gurdung la Bahala mulengu nga gugug na umaching Yezun yo gurdung la Bahala mulengu nga zarki jeli Enjori na gurdung la Bahala mulengu nga anjim tsari Kizig yo gurdung la Bahala mulengu ngurjavli umaching Yezun yo gurdung la

아샤그라구 동라 바할라무랭구 추케 쿵아멜라 아치키콩구 동라 바할라무랭구 나낭 톰친 캬니 코티나구

Ngaqlawa kimchin ola sunala

yuna yo ke dong la bahala mo le gur tan du a sung e malun se kur dong la bahala mo le gu chu mo cha le sung e lon sa me kur dong la bahala mo le gu chi pan su su a yuni do kur dong la bahala mo le gu tak lo an ma chag mer the na yo ke dong la Bahala mulen gulgar gumusun e malun zgurdungla Bahala mulen gu chusha khatasun e lun samekdungla Bahala mulen gu chirgum btiar khoni dokudungla

저 음악 세팅은 뒤 차나 이거 보는 길은 아따야리거든.

0: 산나르고 동라지
1: 아야 쿠롱기노 아타야리그든 오천전디 가속진달고

야 저거 좀 청소 제치 담근 너무 쓰고 용즈 어르르 어르그는 거를 첸부 어르그는 거를 질부 뜨모이나 영 어르뜨그 코바 세르그 강요 뜻 옛날에라 띠면서 그 잠초 따위 뜨모 첸부 잠초 첸부이나 영 뜨그 코나 가열 아름부 치마즈기요가 때땅 집신도 아초 머즈나 머 야르즈기나 머 뜨그 코바 체스그 강요제리 Re, me yarv, me ergazgi na, tege kopa yöntin ja, zingge gengyo jire la. Ya, shtamkui gniwa nji na, chikdi ki la yingshi mi, shtogdi si la zingge mil. Ya zhubo chung chung tsu che tsu che nyong. Yang na che tsi shtukum ge zhuwa de chi mu zhigini na nyong nyong. Re, dabarin jina da zhubo chung chung munga tsu nyong jina pama ge ya tu ge mu ra ya ku ge nyong shtawa ge zhubo chung chung tuk tuk re la. De na zhubo chung chung tsi che ri ra shtukdi ge zhuwa de nyong me na ra chik chik yu jima re. Rechara nga tsu nye sain nara yung rangni la gungnu ge jenru longchul yung na rangni la gungnu ge shkewa zungun dhigin nangge chashchin terga tsungma yung nzamme cha wugmir la goshwe na mandrika tishchen ge namjin de da rangni ji chikhtuk ge zhuwa nyang manyung nara yung mo vzhenche vdedik dara hijo da hajang ge kalchega tishchen ge namching ge soyu choni nga tsi siki gengi nara chunchung ye jo cholga mashtung jo da hajang ge kalchega ya shtanghui simba mu zhuo jia yu rong mengjie mil a zha shi yu rong nyongjie mil tasen re la Rè, shtampun dègè cèngè gè nèng dèn àjì gè màxè nà rà zhòpò chòng chòng cèng mà gè hì sèl nèng xìn dè. Dè nà dà nàm jìn dè shtampun dè sèm nìm bòr mè nèn jù yàng nà mè tèng mè gè dàn jì rà. Mè tèng mè gè yàng mè tèng mè gè wà rán dè wà yè dì tà zù dà nàm jìn dè zhòpò chòng chòng cì shtampun dè dègè yì lan zìn jù dà hà jàng gè gàl chì gà. Ya zhubo chung chung tsu derang aji ge chue tsuru nyam chue ge tsulta lhubzhung anu ge shtamkuin da sam ko zhubo chung chung tsangma ge yila sa ui rinzin atav ta. Ya shtamkui tungo mo inji na rarvu kupa xir chi kang ar jam su kupa gaya ge kang. Shtamkui ganiwa mo chikti ki la yingshi me shtoti si la zangin me. Shtamkui simba mo zhuo jia yu rong mengje me ra xiu yu rong nyongje me l. Ya, ndar tabi shtamkhoi sima lhubzhung nuga chone yin nga tsuk tsangma ga nyam ge lhubzhuk chung chung objin chanli ga lang nuga gaya lir si la sirgu nuga shilin hemundi ronyong tangchik xia.

Yana chung chubo so dina darta yunga cho dirunga na chung shibir ga chul tahtung lin chun daga chamba khsamba rgbi karkunga chambar shik jo yel. Ya dina dirunga rgbi karkunga chamba chungun daga nga thomar dirunga nimun da shdi. Nga chik jachi nga chul di chinga nimun da tang jali da tangi daga shungnum zgan dordi zga achi nyamgi rjilun zgi jo yel.

ngarsula chana lihe ngarsul dang lahe ngarsul si arga niyo bari. Manamje arngiwo dang sambi chua pensum chupa si yonggi na ngarsul rindani dang jatam mil. Adershin ngarsuli shunga dang ngarsumi na adershil njong masipi njikhtan na ngarsuli chuta jirwi shangil jenshi yu masil. ngarsuji mirgla deshti chimbar mamsil mirgla khirg tang hwayun yang chimbari tevi ngarsula gavi mushina teli lhbi zajichig mil ngarsula magawa ne lilu tang jilg ti sabjgni ma thakhl virgs sajin yul shichular gi khu chiwi mana shichu che lirg so sur chambi nyangri jenje ngarsu pa te tagyin Тишир ngati lona chungti ni zung ngarsu je ren thung khipr si ni rangni je ma ong ye deshchi je tun de qala khu ngarsu tang li khu ngarsu la gang rung shen de je che sim ma stan bu yo je ne hen de gal chi

0: 永和切热东一顿的，俺里头个比准备等，那个进不了位，里话是这样。娘看咱这工作年办呢，习近平个也是中立国人老百姓比不是当部里，没忙接人忙是比，赶紧接错呢，俺从白头啊没根本认识不得人。
1: Alors, Renche, ama aka du diri mo? Are ko tansong man khani wale khatto ga thon ra ta nga thakir ta yora ma sanga che ka sa khana wa yong ya.
2: Ama ama ta so so so ole chu re ko tansong man khana ta zin ya ko ya. Ta chama zri ya?
1: Ha are ko tansong man khata sha ga zi chi gera da na ta ngar gan go ni gara te chi sung ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo sung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
3: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram bab tum nur.
2: Ama, dengi e. Zi anige na nguzu chiga sonzoki.
1: Marge nga niga yag chamoz gondig ta ngekhin dita.
2: Ama nga nguma zine na. Na nila na ama menkana chichu zita na ta tar chikalo sonur ya. Aka, na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timine na nguchu khalong sachag ti na ta busan chuzi maripa.
1: Njog wala. Nga ngolog kora mu. Nga nachuk zu nana chazu khalong gora uk. Cholo gora uk. Chansong mankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Manjindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgar kumar gutaya.
2: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri.
1: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtang jinar hagu. Napa manji nyatera timmetum yok.
2: Ama, tamazimu nire.
1: Mangamu.
2: Ama, nana chi mankang gana khaparantarashi.
1: Ototalehi, yachi chigo. Tugu, dun sun. Gel dun, go tu. Dun, dun, ya.
4: Shkangla, kwaakal nana, jangsong man lam. Rinzir, bagnal shong na, jangsong man lam. Jangzi, yongkam chig na, jangsong man lam.
5: Chi semtil sesin batir ngati dokr sesin gol echik sentim
0: yang kanam ba thandi echik sentim si bi chambi nang da ngati chenam la sa thang jangzul jani arigunzul jan ten jer jim ba ji ba de jig shel Adaja pi ngolo gori ga rangshchung kala martulu zong zorgin rawar zong dala chorig dewar shilung sil vi zatang tang norlik che chog la shil shejindig la. Ganda rangmuro nita yer vi zatang la jitub je khulmbar da jig yul. Suijin shigli la chapi sasi tagchili gawa tang rimgog shenba. Tsongra jili yinba soje ganil saivi. Marimang puru sachi nigdi shig chubi sojin je chua rui tangdi jigdini njerdug sarba shungyo. Chanchila teni dabi saun la nyekambi khang rigni je shugsung shigrir jangbi chorig diwi larsi jankam shigli cheli nyamli khanggi rigni shigsu lamji sojin je namba jirdi ngidrib je ngarhi shigdabjani shigli thundi la ngarmi je sonhi sarba zal. Chorig dewar songtsi zatang na ngar zin yankang a jache yang rukpa mangchuk je shig chorstang la ngamu ni njerdug chenpo shong yul. Nyamli kongan gankarwa damjan siyabji darkil nyanyul chenpin danda daddi mgsunggi nyanyi la jindig. Yangbi zatang la dapu jimni jig margi la nurja mgji nyigni ralung nyil yung margi. Zami chungsil rukpa zamji lewgur tongga zasi namba tamchil mgilim da lhengir chartib. Dana chanyir rigni janja shigri rachang chemi dhagwi chambi chamji ngum sarwa shigri.
6: Jangarang tarkichi tichul tang wartunga kagja turni nornak kanchubi gnevu mgilim da lhamir ngun. Go shigri rir rangni je changzin yigcigri yu. Ganna anzir la xawir ta tapa tang jini je sengtu tagba zatang kengta yu ba lo zhang. Pomu tanga jepa ji na dima takta hi tab, zhatang li nyamnyung la darka jo tab. Sojin sorpik namba ravrub tanga rgli di darti gnaikil tanga shibcig janda giriw. ཐོར གང གང རོགས པའི ཐང དང པར

0: 땅큰 차통망비 리섬 다정 요르실
1: 토등 브로만음 할리흥 흥성서 지비 년지인네 년천 디그르능가 도르지야 서르티마회 제정 소눔 도브지리 소눔 도브지지 소든 글출 그가둠 클등 와르트그니비 코츠르 간츠 제식 요바 나무식니 잠비 땅라냐리요 Rengshung Tongkong Songchung Deng Weichu Lagbu Shibar Nga Tsur Oyotami Bi Ngan Chi Yuji Gabdir Sor Chia Xiang Deng Yishu Ji Ngan Kri Yubi Jizeng Sonam Tobji Ji Gacha Di Xiaobi Nian Si Chu Ji Yo Gabdir Ki Songchung Ge Gaichin Rengjin Denja Tuk Me Jing Simul Wenjing Pai La Jengwi Zeshin Deng Marig Rigni Chu Ji Tse Suk Gertawa Ji Ji Wag Chig Li Ki Aching Gengjib Da Tsu Wi Ardig Su Ji Tse Suk Ngunbi wukani shubgiba togdi. Tzu shungbi shajigdi ku tzu oyotami bi ngan charajir. Gabdir ki achin gangjibdi pansim tzugbi der ki tongkong shaddi paidi huanjur pijis tong samudin. Onjing tzu marsul shiyubi yingi di nambadi dag magi tongchil. Achin gangjibdi songchub shajili wechul tongjishigmi bi ndakhiji. Dianni rangi ji sanzig shiba deng su shung je di nga zu shula wa jeng gan su u yinbi ki sanzig shibi gorshib rikig ji achin gengjib deng gilchul shengu sam. Ridig zu sungdun je yinim, dianni jakib ji rinba deng bi sung shung suga chig deng rangjil konar yu bi sa chi rishji suga chig yin la sheng teng xiamu deng ge digbu ngari. Shengge deng jemung suga rang shung ge zhawu di digla yu chil Zugan di cil di di cil rir chili dinti ni jachir libgi bi. Mumtami bi achin gengjib na suje wang cil ngun si ndara yimul. Wanjing mirig ji zan zil xe di di cu jenbu wang cil yang guh ngun bi mbay mg da cil. Guyo yi gab di gorshib rikak rama janji si nyong sheng rama nam di kula shibchi ni cil kaki xe nyong wanda dar. Guh ngun ba di cu dig cib na nga cu loyi lingong di Ko tsi zol bag shuwu shig tubchil, zuge ge deng sgba duwa ji se zhighil doji, gansim ni bagba shila lugdi, xiji tenshur zul dengwa na, zuge ringa shuk shirda, ring xiji dobh yogin dombi, zol bag shuwu shig dihtar marxi ngang lagda tub. Rima tsi shabahtar na, dihtar zol bag sunbur shibi zu kaxi na nin dhanja ji se dadung sunyu batong. Dena maya ganchu li yung sengong di. Gajik maadar, nga nyang la zhiyi zhigba dawi semtsur shikji. Gugun ba dara maalab gung suji nyankur da cuwaruwi ma namdang nyamda shugdan galchul gagadum shibi yechir dar chamtanji cuwaru zhengyom. Gugun bi korig di dorshig dangji nyankur di ma namji lo tagja di su shungwi nganchi chagdalang.
0: Zunan cuwan torgan ga jenkam maalag chuta nishtab. Tetsu sati jangka deng jemung suwa jianzin tiga chotan ti jiriw la sati jikim malak zanxi jibcha ga chinshig dang torgan ga jikim do nima jinsung tabi suqchag zachin jirig giri. Zu suwa na asin gangjib je jikim la sunjib shibari. Shiga gobdun lor, sunim do jil sunxiong satsig zikang huawin chan jik suolwi sunxiong satsig di na rangji ji zu sunwar zikbi Gungan bar gulwi nintil satsig thuma imbaadang. Gabdir sunam tovji ji jishuk khorni lungu xsim guryo baari. Kei nyangtub na namiang dhirib ji nguanta sunyo baadang dhawar. Dhirib xsarwar yang nga tsur lorgu xsarwa si xiang netil xiejindig guye gishajir. Sunam tovji na jinkam khorig sunchunga gdungchungwa xiangxing mambar kei samlu li gathamkan gun. Sonam tovji ji jibi cai shuk di manan ji radag zu sung war tongqin ga la de li dang shang. Arang ga jibi cai shuk zian ji cai shuk jo bi doi le di na sa zi di dang htan de yawa mei bi jin zin ji nyang tub si jir wa dang. Manam gor dang gor si di da sung ga hong dir si gang. Sonam tovji na htan de yawa mei bi nyang tub xe ga dar chir jir di. Sachin dere zhungarin yangni, deren cowi manamla galma dongjin yu. Jisa matig cachi songchung sachi deng, mgba lagang songchung sachi, chamar songchung sachi ji damar zikang, achin gangjib jepang

Yang yeshtung mo

아지

Allah shakan jora nyanji yo kula alami lo Allah zikli ya di

엔 조리나 고르동라 바할라 몰랭고 나가스 마리 샤즈기 요쿠르동라 바할라 몰랭고 고고나우 머칭 예즈니 요쿠르동라

Bahala mulengu chi chungadar si tunga Kyaani do kudungla jya Haa Kulungi lan tayari gudum Ula kulang hazu de shukri gu Kulungi lan tayari gudum

gudun o chandran di ga shuk chin dal ko ko long gi lo ata ya ri gudun o ngang go na ga chung mo war ga ga ko long gi lo ata ya ri gudun nga mo ko ngo ko ngo cho lar ga ga ko long gi lo ata ya ri gudun o dang ngang go na ga chung ga shuk ri go ko long gi lo ata ya ri gudun chandran di ga shuk chin dal go ko long gi lo ata ya ri gudun ngakhi tung su samcha khayar ga ga ko long gi lo ata ya ri gudun khasi ga se ga kang ar ga ga ko long gi lo ata ya ri gudun ki tung su samchir ga shug ri go ko long gi lo ata ya ri gudun di an ye ge ga shug chi gin dar go ko long gi lo ata ya ri gudun ong nya ta ga tha mo gle yar ga ga ko long gi lo ata ya ri gudun hal lang ga kha gar ga ga ko long gi lo ata ya ri gudun di

Ari zedin ge sanggilan ji tenang ge lin chen di nang ag chi dan ngak chi gong seng ge kap tukun di jik dor nang go sa ganda di yoni nan da zungi tanda ni ma zuo ge lang chung ke le ze ko zong me hi chung de le jia de le jin hiong cha chung lo chung ge gen chui kang ge zhu ren ge gen le mam chen nang da dan xi gen ru yi da li ni ngi tanda ni kap da zi ga mang po ri nang song Tegu kona ge gen kap da yi kona teb jin tegu chu ngak chi ge gong seng de yi nan zha yang na ya nang gen nang yi nan zha keng yi nan zha ge ara nang ge da xia yin de zi ge tam yi hua ri yi chu di an chi ni shayir kanson jina sop chaga nang na yu nung kaap tukun di da shor zi gak korai nan zha yang na kaap pachan di korai nan zha da so su ngi tana zi gizhi dhiglam yu pa yang na di kop dhigzi ga yu kwa ri yu nar di jang gak chu nang a gak kaap tukun dharan di shayir ara nang ge chama song pa ma ran da ge gama song da mo yin yu na dan di ngi tana yang chi gito nang yi go sa mang po ri yu nung gir gin kona kaap da mang po ye ge yuk Tapi tu kecuh saya ini tu saya tu nangga ke kap tuh dia saya cuma jauh jauh dalam demo ini na tak dengar kengi tena jadi jemput dengar kengi tena dia hanya ni tarjia ke dengar kengi nanda dia hanya ni tak cawa kengi tena jadi logo nanda main nanda nda susu ke jadi dengar ke kor nda zona gerging kap dah mampu ya keok gerging kap dah dia cingan ni datang tak rang ke saya ini kham tani yang mana ni tu mesti kerana kerja yang tak nda susu kengi tena tu kerja tu tak tahu juga hari ini tapi kerja nangga dan jiga zona da xia yi de ge dian zhe ran de zhe zhe duo nang yu hua li da li xie ran lu zhe nang xi jun de da zhen ge ga qian bo de dian jin ni xia yi de qin na yu nu ge ka tu de xia yi de ge zhe da lu zha ra ge ging ge zhe wo nu ge li xia ge ni ta li nan zha lu zhong ge ni ta nan zha de su su zun ji na zhe zhe zhe ha ma ran de ge ru ram dai xia yi de li xia yong zhe we ge zhe ta bu de ge chu xia yi de li xia zhe wo nu ni ta na da di di tara di zui tara zhe zhe xia yi de li xia yong zhe we ge zhe jun da zhen ge ga qian bo de zhe ge ging guo na ka dai guo de yin de da hu ju ji na di zui tara se guo nu dashi karkaran sonjina kirge nangashin no gu shinya ma nyima chigan jina kirge yai gu wi ge ing glass kwa tir glass kwa ndag kirge lifshan di yongde be ku jig tangta ni lopta tsugur ko cheri jogun dan da ta chi ngo cha tag men dan da mori yok ti anjin shai karkaran sonjina da nangashin ni li chang da lifsha ti tor nang mai cheri jig khun jul jina nangri lopta tsugo china der gun da lifsha ta tsak jig in jogun da da mori yok Tiyang tata mail datang shayi di nyingyong kakirgi li shara khoi chan di ngay thala zgezi chik di tsuchat na kubdugi dali da sosu ngay thani da shayi di zgezi lopjong ngay thali nandra fjarjong ngay thani nandra da sosu zanay zgezi chik kubdugi zga yukwari atap kata yunda hachang ka kachin bori Di hanchini kirgin kata kona kaptaya kona tibjini kishu lopjandu shara tsukho nuk kaptukun di yung chamdak lalan sonjina kirgi Tatianang Sharuz ga Tsukhojina Ngaru niyo li chik Tatian Jojo ga chik Doendagri yo kazi Shaiti yong Sopcha ga Gokhaz ga Yigi chikon dhanja Yang na kirge Chamdag chik Tianang Nga nyaman di chik Makum khan jayna Ta ho ta kirge Shaiti Tsukhojdao Nogu Jigdag ni Shaiti Pya yonggon dhanja Ndamu ga nang Tsil tsaga chik Yo kazir guno Tepshin tang jina ta Rang chamo makam nara Shaiti Sopcha chigo Nogu kaap tog tala Yang zi zi di tsui tarang Ga chik Gopchik zi ga yukwari dali Shayi ta ti tara lopchak nang ashti juu ti tu lopchak nang ashti guanu kaap togde kirge Shayi zo inji nara songi girging kalin tsikci ii guanu lopchak jiglam shong guanu lopchong yukwa ii guanu da sosu ngi thani pama zon sonji nara kaapda yukwa ii kala sosu yukwa ii da ii lopchak ji junda ta achanga ka chenpore Rei rupa nama dina da yung ditu gengge dian ngilin tsinda ge tsamba dungu sosung kwe jik shay lang ge tsamba nda rei shi ge tsamay la shunik chu lorung jambi nang ka ge tsamba ndi nang ashi gyo yil.

0: Yanjina gchu lojung jambi dangka ge chamban di nga ta nanzum rang jing ge chwa nga ta moz gobri jaw nar ta khetan kap chik kore nan ja jing hi ge kore nan ja ni hipsha ge kore nan ja da so so ngi thana chwa nga gobri jaw nar chwa nga u te lan thos na shar ga ng tong ri ta ni chwa je lan thos na shar ga ng ni wara chwa sma lan thos na shar ga ng sambari ta ni chwa tong an di shar ga ng tong ra shar ga ng ni wan ga chong jina ta khong yi ge dar ni po ge lak chin da yo nar ta ni lak chi thos na go chupa na ba don chong jina ta རང ཤར་ག་ ཏ ལེང་ག་ ནམ ཁར སལང་ ཡོང་ ཡང་ ཆུ ཇོང་ ཇུབ ཁང་ ནང་ ཤར་ག་ ལེང་ག་ ཡོང་ གུ ཏ མ་ཏོ ཡང་ ཅི གལམ ནི ཤར་ག་ ར ཏ ཐོ སོན ར ར ཏ མོཡན་ ཅི ཧ་ར སག་ནི ཏེ ཁར ཅན ར ན མོཡང་ ཅི ཅི ཅི ཁ་གོ ཁ ཏི ཅེང་ གུ ཏོ པ ནམ ཤར་ག་ ཐོ སོན ནུ གུ ཏོ པ ནམ བ ཟོ ཡང་ ཆུ ཇོང་ ཇུབ ཁང་ ནང་ ཤར་ག་ ལེང་ག་ ཡོང་ ཇུན་ ད ཨ ཅང་ ག་ ཆན་ བོ་ ལེ་ ལ ཡ་ ཏི ནག་ ཅི ཏེ ནང་ གུ ལེན་སན་ དི ནང་ ཨ་ ཤི གོ ནུ གུ ཏོ པ ནམ བ གུ ཁ་པར ན་ རེ རེ ཅན་ ཧེ ལེ ཅུ ཏི ན Tiang kelihatan sendiri nang atuh tuh orang kelam tempat kita cuba untuk usaha kita cuba untuk kerja korang jauh nang kita orang ngau ni cerita lain dia pun dia cikinya. Ya cuba cuci demo ina.
1: Demo tuan zaman demo.
0: Demo ini cuba tiang kelihatan nang kita nang gabus saja cuba ke nyangga cuci sebab payah kongsi kini.
1: Nyangga cuci sebab nang payah setron sista
0: kini. Jadi cuba cuci tiang kelihatan nang kita nang gabus saja kongsi kelihatan nang kita nyong. Yeah, cho linsen nga shik su go gorm go chu gi go a chon den to ga nga ko bi ja wo to ar nga wo ge to ar nga wo len to sono shar ga ng tong ri to a je len to sono shar ga ng ni wa ri to a xam len to sono shar ga ng sam ba ri a din na dang cho to a so su nda re di jin da ju go
1: yeah
0: tani to a tong mo to khe zin da chi sa wo shen yong go Saar ngardin shigmu hirkerlam na na kormu yaqa taikhi na argun naq jamu mawa pensim yu maa semchin yigi telabdi chakal. Kaab tsig zgiri sa uzga kota?
1: Kota, kojo kota tarong si shota.
0: Saar ngardin shigmu hirkerlam na na kormu yaqa taikhi na argun naq jamu mawa pensim yu maa semchin yigi telabdi. Tati jengen tsua aga chua ni metta marong wa tamo zgiri.
1: Ya, ta zaad zhokta.
0: Ya, ta zhiga chikir go. Ya, ta ni chu pail xesta gire la zi.
1: Zi.
0: Ya, ni chu galangzhong ko ni chawa zangda go.
1: Ya.
0: Zamlang kesar yao chiki ga zi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ
0: གསྲ གསྲ Ya chwa te len tam no hachang chik ya chwa xamba mo nyung go.
1: Ya.
0: Chwa xamba mo jinji ka shtaka gaya wa tayo ka kang gang ra.
1: Jinji ka shtaka gaya wa xam.
0: Kang sambo re ya.
1: Gata wa sab zhir nam po.
0: Gata wa sab zhir po.
1: Ngama ak sam mo.
0: Ngama ak sam mo.
1: Nara lak sam manang.
0: Nara lak sam manang. Ari? Len tam no hachang chik jinji ka shtaka gaya wa yana. Gata wa sab zhir po ngama ak sam mo. Nara lak sam manang. Tari la. Ya tani chowa vzhowa mo nyunggo chowa vzhowa mo dhukku nyug chachang jindan yinna dhutara tati jen tiga zo chiga chamba shiong tanda chiga namo yam hankang songna chachang arsa agari dina da kiki chachang ta dhutta yinna ta jindan ch
1: sobdan
0: sobdan ari sobdan sotik sobdan gawarta yinna ta chachang jindan rila Ari, ya chua vzhuwa mo lan tam no hachang chika, ya chua nga omu nyung go?
1: Ya.
0: Ni chua chang ching kako ni chua zang chigo?
1: Ya.
0: Nyang ngak shchun chivu kang kang ra?
1: Nyang
0: ngak shchun chivu kang kang ra?
1: Tun nyang ba.
0: Tun nyang ba. Tun gawa Tani?
1: Tun khchikpa
0: Tun khchikpa
1: Tetsumchen
0: Tetsumchen Tani?
1: Gorm nyamba
0: Gorm nyamba
1: Gda nyamba
0: Gda nyamba
1: Kichun tsum nyamba.
0: Kichun tsum nyamba.
1: Debjur nyamba.
0: Debjur nyamba.
1: Tsamjur nyamba.
0: Tsamjur nyamba.
1: Yerti ngarwa.
0: Yerti ngarwa. Yerti longrik tang gawa re la. Otari. Tachi kona shakunu nang chik korum tsgechik tarada korum nyamba se kunu ka rikpa nyamba rgo.
1: Oya ya.
0: Rikpa nyamba re la.
1: Re.
0: Nyang kichun chowe nara chita kona shakunu tatar tari. Hachang dhik, chwa ngao mo yang lan tam no hachang dhik ya. Ta chika chwa tong mo to shiri zhuk la, chwa tong mo lan top song na shiar ga ang tong urgo.
1: Chwa tong mo la ma shiro.
0: Khet tari ya, sar ngar dim shik mo shkir lam na, na kor mo yek tak na argun ag jamo ma wa pensam yu, ma sem chi nyi ki tel apti. Kong rizhi?
1: Ti tsu ari lakti.
0: Ari?
1: Re.
0: Tanki le jina?
1: Yen.
0: Chik song na chun jopa mar chie? Ari, tisu chago, tisu korlori. Ari, lantam no hachang dhika chokpo un chogang ena nyanga?
1: Chogang, chanuru chosa chudawa.
0: Oh, un chogang. Ari, ri. Chokpo un chogang. Ari, chokpo un chogang afshar ga ang tongo topta. Jema kumbha yo chikta ga chujong chup khanang afshar ga lenga gona chukwa go.
1: Ya.
0: Ya, niko demo?
1: Demo.
0: Ya, demo. Ya chokpo chio demo ina?
1: Demo, chokpo demo.
0: Demo yin, chokpo sacha kanzi kin nyanga chil sera rangi ngoftun do dizgi na?
1: Nga sacha nga waga yin, nyanga tashi tondrub dira.
0: Tashi tondrub? Re, chokpo tashi tondrub tena gilin cindi nga shik tano gasa sha. Ya chokpo, chawazga arnga kubdi jeo chi rejin yongo.
1: Ya.
0: Chawaz lan debzhugra tkhi anga chulin cina jilin yo lazi?
1: Yo.
0: Digin tanga chulin cina nyan na yin?
1: Nyan na yin.
0: Re. Ya, tani cho chawaz gar nga kubi jiao chere zhin yin go. Chawaz tongo mo tuku kaab tsik zin da go.
1: Ya.
0: Rargil hinbu nge zir na sangil hamu penjev zhig. Shukchung chow kwa zhin na tongo de tsi char zhin bab. Chakal.
1: Yang
0: chik fondab
1: yang
0: chik shaldab lichira. Yang chik shaldab. Rargil hinbu ngizir na sangil hamu penjev zhig. Shukchung chowu kwaatr na tonggub da tsi charjin ba. Kong njir zi?
1: Omar juno mara.
0: Omar juno, ar?
1: Ona tala njir.
0: Ya, tankile jina?
1: Tankile.
0: Nari, chowa tongomu kaab tsikite ilan tam no hachang jikinda Omar juno re la. Ya, chowa nyo mo nyungo. Chowa nyo mo tukung chowa jinghi koni chowa zindra go.
1: Ya.
0: Chungo xarwa nda nam gulub tsigzik.
1: Chungo xarwa. Chilo xchik tonga gubja jibcha shir gulo rigo.
0: Jibcha shir gulo ga da tawa ga cita ra.
1: Ar dawa bjiwi cia xchik arigo.
0: Xchik. Chik tonga gubja shir gulo ga da chwa ga cia xchik ara.
1: Ola inkari.
0: Ya, tankele kina.
1: Tankele.
0: Yari. Chungo xarwa gu nyinu njina chik tonga gubja shir gulo ga da chwa ga cia xchik rigo. Yeah. Yeah, di toni towa xamba mo nyungo.
1: Yeah.
0: Langu chang ge yegi tayo kanggang re. Langu chang ge yegi. Tawo chirzi?
1: Chidhaan
0: ba. Ya, kang chawur, chi chik tira.
1: La kap tuk ke, lang ap tuk ke, lang ap tuk nge, la tap tuk ta, lang ap tuk da. La pap tuk pa, la wap tuk rewa.
0: La hap tak la, tak la tsang sa. Tak la tsang sa, hap la ma tsang ta, jil mani ma tsi ta
1: mo.
0: La kap tak ka, la kap tak ga, la chap tak
1: cha.
0: La ngap tak nga, tani?
1: La chap tak cha.
0: La chap tak cha.
1: La chap tak cha.
0: Ari.
1: La chap tak cha, la chap tak cha ni gari mo.
0: Ari.
1: La tap tak ta, la tap tak da, la pap tak pa, la wap tak, la map tak ma, la wap tak la.
0: La map tak me pa.
1: La wap tak re.
0: Ari, la wap tak, la hap tak re la.
1: La pap tak pa re, la wap tak re, la hap tak la.
0: Ari, ri, tap cho ri, ri. Tino ha chang gandik langu chang gi yegi pchat hamba yok. Pchat hamba u ta chik kona stu gono, tap pchat hamba u re la. Ya. Tani, tawa, tawa re, vjo re la.
1: Vjo
0: re. Ya, chi tawa, vjo mo nyung go. 저압 저와 모두 공초 진희권이 저와든다고 이주 다르머히 가지 중국의 제터 중국의 제터 그 다르흥 거랑 동나 미태요 그
1: 미젯 아담식이야 다 적선인 거다
0: 미슴
1: 아
0: 그래야 다시 땅클릭으로 미슴 말 미슴 통성이야 디엔 치즈를 다 떨어뜨려야
1: 미스냐리
0: 미엔가
1: 아
0: 미엔가라 말이야 다운 통성 이쪽 다운 코르크즈가 찍을 때

0: Rényén kanaba, déna shuni, xangtuk sarkub nyamchuk shagibikur ka xibxia ngurchuz gil. Da azi sama sinu gavzhika, xangtuk sina azu shankal qonun da setivni, njirtuba panzi nyammanga zikengi na sama sinu gavzhikni, da nyerta xangtuk sargoni tmuzgir. Rejara, da azu njirshil hdiilika tanih dina, di njirtun paywar arugrim shaymatibni matzika, deli dugu datangay porjiga karunda dugu jirjehtung sika. Da poaga ingi na sirgin javar dirim ngijin zgoga. Gaitde sama simaatg xangtuk sidigay na da azu poaanda ingi na yang rtungan pityuga ditsinda dugu jirang atang nima cika darung da azu hoa rijin randa adugdik shayba. Cawi shigba la sqwaga nahtag nanjong sika. Diin rungu da tiga datang sama sinuga jiga xangtuk sina poaaga mantata tagtsa liya gaikonuga lirka shaykonuga anamba anisa nima cika yin rungu zin gursuna shayni rangjin tigisibadang. Tana dalwi rangjinga dashi poaya nyan cita. Yangna mignil jing njong sini dhamuzgir. Zhanyang sama si jing mangora datang ngarchaga nditsin tonuga xangtuk sidigay na chak ngarchaga nditsin dadugu jemang anjong nuga shtabga da azu chingar na ingi na din tongtong ziga na lharing yaran parsini dhamuzgir. Anitsin dirig ingi na adetanga mh jima zgan choni shaliyo na ganishkibga mirdi nuga chorwa da zigere martog halim arngun msini dhamuzgir. Rejara da azu jinyi sakaga nilyon randa yang na chingar chonzin yigbu yime nuga nirgan choni shay na nian ka zigezigi chini dhamuzgir. Dir dabga ingi na da azin chanrig dang tembi gu ni xangtuk sago nuga dichun da yang gojig ziga zanga zigi goga. Xchig ingi na sitin ani ki warta sawa. Shkamde ingi na da azu poa ga sirig kagjig ji chardag nuga shtabga xangtuk si na ni chanda dugu nirta kasib shetim nima cika darung sama ga charna dil da dangi da azu poa dig nuga tsoroan da yang ji chertong tibga. Tigay na da azi tangji ma sama munga sa dung da yang ngun gu itim nita muzgir. Di mi cik dashkam dir ingi na xangtuk sidigay na ngarchaga dil ingi na rdiji ga nyumbuzgi nugartabga chagangarin parchig yang chenbuzgin zhung misini dimuzgir. Gany, sama maasi nuga di tsukhchik nga nasawa. Gaitde da libu ga jitsinda dugu chunzin inando na sama maasi nuga di tsukhchik nga na da azu chagxig tunkil tunchang ma nuga xangtuk nyungzin sina hachanga zangni dimuzgir. Da sama ga tsarnaga ingi na ngana poi wartung da dugu zungu datangi sa cinda ingi na ji chungartung tibga. Xsim, li zhung shirji ki ashkarma simji kapsa sawa. Da azu li zhinda dugu zhungur ca zo li punga ngarchan borchin zi se chun ika yoka. Shkabda ingi na xangtuk zi na nirta ngarchan da dugu kasibi tibni ma cika li xin da dugu yang larsu shepar rugrimi tibga. Di tabga ingi na ta azu pordiaga karunda yang jirje mirtungni da muzgir.
1: Chana tse suh gengje nyung kong yinbi na na tse chate chamu riri yang zhuan chung xie gi.
0: Rei nian kanan ba, dey na shu ni da suh ga nasgin da nyug nir ngang setam nuga kor ka xibxia rizhim zga ngoh zhuay gyu yila. Azu dirjin gan tsuwa ga cho ni su nde nasgi shung gu nuga ni cilin gi na mga zga rigtim ni dmo zgra. Ona shetib chizg chay na da azu suga nasgin da nyugnir ngang setib gazi na xchigin gi na da azu arguqan da shimuzga dungnu gizhig zigezig zhunjim gil qozhigdangi. Dani da azu nasgi lungu suga su deyin gi na galani digi na su ntik nian cidra dani su nago nu. Sorkin ga nian cijiga naivin da yang zigezig jayang artungtim ni dmo zgra. Ani ingi na da azi jinda sago nuga zhormi wijin da chikufma ga nang av zhigizg nuga zhig ka nang azungu dali. Digi Nyamariri tanggara, temir nyin ghanin dhamuzgar jinkyung ina da suga nasgin dayang jinyongar tongtabazih dayang ka. Ximin gina da azu sunde nakfulang gochi chadzo jargan da htawi datang suga wara zungi tigina yang pani ngijin tonazih dayang ka. Zhin gina da azi jindashay kunugu mamangu nanga pagtsizga incimzga zhig datang da chandi itang suga wara zungna yang suga nasgin danjugdiw panazih dayang ka. Daar ngawa mungin gina, azi da chankar ke yag nanga chaka ke chitamba dawi da tang xtigi. Dani chankar da chandi yi tangi ka nanga zung tigi na yang suga nasgin da azu jay chungar tong tawazi shay goka.

이거지 조양다 끼고 고라야리 노즈즈시나고 니도르 끼고 고라야리 흩뜨부승이 일고지

Und nal jan gaz oki ka nani go ni lo bak gaz oki zaga ni no chozi Und ku osh ma chu sir ka lan da ji ki no man da ni go atari zi Harung a ti e kung go chu shong bu nyan na go ni ki ta thang da ni no chig mi go zi Arunda mar ati gaz odi chana choni go ni lo bab gaz urug zgan do no da zi O cho ka han kruz uche li ni gri go tsig a sha no chu jip tsana ng tri go zi Arunga ti e kung go chu ndo ya nyan na go ro ta thang gi za no chig mi go zi

Chi tsukishan nu zogo yung re lo